0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel lover to talo fatu maro lo fa fonga ni tula talo fa lava malo se fo munia. Si mai el fa fonga i talo fone ale lima tolu tasi PI PMN ni Aotearoa le se tofi asono au kuso lua felus fulono. O le asosio tse fo malo loina al Pacifica po le Pacific Medical Association si li ona tele ya ni usila o lo fa amna tuina le tolu sfulu tau sanga o lan tau tua i au kilani le asono nafi. Lo tali malo ai le Pacific Medical Association i se fono tele lua aso lo awaita i ta erisoi fo malo loina fo mai teine tausi mai matangata su esu e po researchers i le toi tepa i tua le tolu sfulu tau sanga o mavai. Mafata ati ai se ala fua fau malulumanae. Family President o PMA ya Dr. Kiki Maoate, ole maatuli manu le nei, ole afai matapasai le ta inga male tautua usaunia ta ita alisoi fua maloloina ni usila male Pacifica. Ina ia le leile tausinga male langolangoina usai fua maloloina o tangata Pacifica. Sa fa alia fua ia le sui langolango le fono ya Dr. Aumea Josephine Herman, o le manuia o le PMA le atamai ma le tomai o taitaina a matamaia e pei o fetu pupula. Ia Dr. Maoate, Dame Te Wila Percival, se Colin Tukuitonga ma Dr. Debbie Ryan. O loo fa amamai le ofisa fa inga palota le stala ma le palota le interneti mo tangata Pacifica ele ye ele atunuu mo le palota tele o tau sanganei au le ioo ele asufito novema. O le sitala po enrollments e tapunia ele asulutu lima o kitopa on le sitala ile o palota se eo ele asufito novema. Ile lu afe lu asfuli tolu e iwa sulu fate si malefitu pasene o tangata angabaa po eligible voters sa afa amawina. Ae na o le fitu vali tesi malelua pasene sa palota sao. Fra maile le sui o le elections New Zealand ki a hone faula, o lo o fautu aina ainga Pacifica, ia tanga ilunga upenga tifa ilangi o le palota, e siaki po anga vaa e palota ile nei tau sanga. Na faalia se polo ofisa le universitio au kilani faapea, o le mahala malama le ngangana o lo tupuanga, e au maiele tiele o mea lelei, benefits mo tangata Pacifica. O le vayaso le neo le ngangana, Kuki Airani po le epitoma o te reo Māori Kuki Airani, ma o le autu o le vayaso o le faamaru si aule i tangata e faaungana lato ngana e faima faamaru lumanae. Encouraging people to use their language as a foundation for the future. Pa mai Dr. Ake Nicholas, o sa ili ilinga inga ngana tangata alau ele po indigenous languages, sa mawaisi maala malama male poto mo ngana Pacifica, e so swani malosi ya o onga male soifua malo loina. Wafailo male company va alele le tiet star ni tau tau ngo fie istu la fono fau, mo ato e ave ilungo le va alele, o le atu tongi pe a faye fao ngai pasese le avanoa i ilunga e, overhead lockers. Ya mata ya februari wa lua filu sulfitu, ole afa amutaima lima mafa masani ya fitu kil kalama wa uta. Mo pasese masani, ena ole tasi le ato le itite tu ilalo le nufoa. O pasese mana na ole faa unga overhead lockers, ito tau ona faa tau se kad faa pitoa ita ua ole priority carry on. Ole tutongi a mata ya lua sulu tolu tala ili malanga itasi po le one way tutonu ole atunuu, ma fua fua ele umi ole malanga. Faali ele tiet star, ole ya suinga e faa ititi ele tuai ma le umi ole fua ino atopau, ma le faa nanati o taimi ulufale mo pasese, ma tausi ili ma walalo pasese masani. Na faa liele sui te alwa nga faa ufaya le leiba ya Kamel Sepuloni le matuale anga faya le tulanga wa yele tumao ainga le atunuu. Le to atele tatang ni usila wa tuwa le atunuu tapunia foi pisi nisi wa ngau a ano going into liquidation. Fa mei Sepuloni e te tau le malo ona toe sui lo na ala vaa. Ai so sani tu sa o tu mau aingo le tu nuu, ina ia fa atu pua ia vanoa fa inga luenga, ma ta o fie tangata, mai leo atu ia tu nuu i fafo. Mala tala fa aiu. Wa matala no atanga le li futu mala si ampini mua mola lau langi le heavyweight ya Joseph Parker, e toi fo i tonu le maya, ina wa tatala lo nfa asalanga le tu mau. sa fianga ile ali ifusu mai New Zealand su onga ale official la au faina ale UK anti doping o ta alonga i Britania ina ua masalo mielo na faonga aina o la au fasa ina ua faia ina ya February o Wally ya November to sanga ni tianeng sa tau sisi pia paka ili leayu sana angsala maintained his innocence fai mai saare ili leili su engolo na toto isfa mtsalanga ile aso nafi ni fa mauni ya ipaka wa umalo na fa salanga ba wa fia fia wa mamalo na ingoa ma wa sauni to e fo ile maya is a time ye little toy mamau sa mo telefona ol ne yaso manuia tele la tapu inga so ifua
2: listen to 531 vi wherever you are on the iHeart Radio app.

0: Game in Samoa.
1: Le ua se mata tu imi sifuri tolu minuto ntale le tu la fai le fia fnei ia fia fia lava le ua taunu mali tatou malo. And just before we bring our special guest, let's take a moment to talk about our current situation with Lakapi Samoa, an organization that has long been the heartbeat of our national rugby identity over the past few months. And we've seen major changes in leadership and as well as the structure with the formation of a new Rugby Samoan Union, a football union aiming at rebuilding trust and transparency and unity within this sport, and these changes have come. These changes come at a critical time, really crucial time, not only for our local competitions but also for the future of our Manu Samoa as we look ahead in the Rugby World Cup next year. So there's been plenty of discussion about the governance and player development and how Samoa can strengthen its voice internationally, and many are asking what's next for Lakapi Samoa. Will this new chapter bring stability and success, or are we still facing the same challenges as that have held us back? So to help us unpack all of this, we're joined here today in the studio by someone that knows rugby leadership inside out, a man who served Samoa in the government and in judiciary as well as the real rugby stage. He's a former cabinet minister of police under the FAS government, a former Manu Samoa player, a former representative for the Oceania on the International Rugby Board, and he's also a lawyer by profession and a former deputy chairman for the Lakapi Samoa. Le nganga fa alalo va tau te fia fia fa fei loa ilo fionga le fa walo Jeffrey Schuster, Harry Jeffrey Schuster. Ia wai se patu patu mai le tatu atunu ia fionga ia le fa walo fa ona fa manuia nai le tatu atunu le ne fiafi malama le lei I le whaafoina o Lakapi Samoa wa sa fia fo I pulenga o le tātou Lakapi. Ia a mese fo I ia sa avea fo I masui o le Pasifika nga I le pulenga o le Lakapi le lolangi le IRB. Ia, e le isesi o le osunga fo o le sa avea mawha masino o le tātou watunu. Avea fo I ministar kapineta o le tātou malo. Tamata alo al man Samoa. E o ilasesi o esili na ilo le fionga le fawalo. E le nata malamalama I taalonga. Tu la fono malamlama fu ia inga solonga po fa nga soloinga o polo kalame fa tamtalo a le la o fa manu ina il tanto watunu le fia fi fa filo ia tu le avatele mal fa la le fio ngal fa walo
2: ia fa tai la fio nga besta ia o folo fa fa tar fa tu le lo fio nga ia fa pe ho ia o folo fa fa tar fa tu pa ia mamaru la silasi tu pu mai o jeta tu o watunu ia tai nane o una tofi le tua lo tano va no no manu o wase manu io se ta tu tu e va per no la si la si ta tu tu no mai ai mong tele se io mong iti ma lo lang ye ba ma so fo mo wal ne ya so fa ta mo le no vi e le lo fa ma lang le io si si e se ta fi lo i ne le tu tu no ma lo lu ne ho tu na la so
1: ma lo fo i le ma lang manu ia la to le ma la to ta i lo vio nga e le lo ia wa mai lo vio nga
2: Se ki aka ua pesta. Ok ia, to e fo'i hoi le pailo ofisa lo ia, ua ese la le mele wei le pioso la hoi le aso ato ye yo le
1: fakat kat famsi ngonga.
2: Ia fai famsi ngonga. Ia temine ia, te a temine fangalue sa wale ofisa isi aso, te a temine fangalue ngama le fale. Ia se ki ere orang aisa amu.
1: O ka aku sa amu se ki aka mo ko kongi kau kalo mali. Mai se yo na so le.
2: Ko kalo mali e konga.
1: Ai talo fa. Ma lo la mai la ufionga le tau tua. Ia ele tau va fluina le te mari I le landa tau tua ele se lo tu I lo tau tua le tau tua tu. Now with like a piece of more ia no see the fear for tau tua tu no for ilo foi. There's been a lot of talks for tele talanoanga ma And with your extensive background in both law and sports and governance, how do you assess the current state of Lakapi Samoa and the transition into a new Samoa Rugby Football Union? That's still see like yellow fiona tulanga le tulai mai elegata ile ele Lakapi Samoa ya le fo fo si le si ata to uniform.
2: Yeah. Asiata ya we Langona, if Langona, you're far or no. Yeah, I listen, man, for ye, marosi ma fi nga lo lo fi na un item ya e so me ya u ya lo te tu nga le la kapi ya ma to ma tata an voi sa mo ya me vo lo ya ile ta ro nga la kapi ya ta te na no uma il ta ro nga ya pe o me le wo sui wo what wa ba fo nga ba au te le lan me le wo wo ye sto nga ho le la wa ye wo teu tilo e male mal fa no no ya ai le un paul mele ta fa ta di pola le un ata no ye
1: o lo no winga le al tu langa le wo ye ye al ta to yun la pila o fio
2: e al tu langa le ye o li poti ale te va to li poti na sa to no le el bidia ho le o sa mo e le va pe o o passe ese ye le ye le pod.
1: Okay,
2: just
1: step
2: aside.
1: Right.
2: E kofi uma ya sui male kai kai ngole yung ama kama ya plisken e kau ila lo I sui ole sui ole board e o sui ole ole le loia e male male orita a kosa nga umala al menga ai nga fuko e faile ole review nga male ole reko le world rugby ole lako recommendation e if I pair ATM so ile kosa nga uma I kala kupen menga a o swinga kofi la e kai faka usanga le ya ya kofi o le sila swinga nga fai e fili fili e yung ya sa moa ya le ya mbiti sui ol por a fili fili e le por ya kai fomo a o mesa ye mo mo o yung I uma sa moa la e la e le skala o la e sa kau e sa ye kau vanga o le domestic seas Ola ko e fit filial plesking esa o mal plesking e ka ula yo ai la manga ya lo ya male male okika.
1: Right.
2: Our swinga we e pa loka e suyo yungi el por. Ai fili fili el por ya le el kai kai fungo. Yo le kula ho el por la we o ese ma ya sa o aso la o el pulen a ko a ko fi me con o yungi.
1: Yes.
2: O le swi ma yungi a onga o swi ma o yungi sa vai o yungi a o por.
1: E.
2: Ya. Mal ma sui la capi mal sui le yungi la capi ai fo ia a kamai kai ia o kaka uma esa fe la capi o le sa fi fi mai sui a we la swinga le ye le portfolio we ye kaka fo ye le o a fi swinga la capi independent members
1: oh they're not involved
2: they were involved ele involved la capi ai we ye fo ila lungo le port ma o fi fi mai fo ila le
1: e
2: yungi la kapia la kosuile sa le suile au independent members yo e o mai kum yo se swinga ke le nga ese mai mesa ye e pulea ako ako a yungi la kapi o ninga la kapi sa mo ya le ya kofi la kofi ya la ko vela fil fil po po e
1: sa fa nga la val la ko constitution de e madu vai pe fa mino ye me
2: ya fa pe nga ya le voye constitution folio le la voye ya le la voye ngele ko king folio ya lo ngo vinga la ko vanga mela ye po po ai e nga e lu mal fainga le la kapi al fisili la o le alme al work pila fa il mele ye ewa paiso swanga world rugby apa pe fa mangi kwa inga ye ile yungi la kapi o le fa pe ke lo si kwa inga va kwa ye pa mai fa nga se ku pe menga yo ke le langa polan polan fa mangi nga kulanga yo wa
1: o le umang oriti
2: e uma o kika account se le venga mo mesa ku pe le world rugby pe fa pe le o
1: le malia le world rugby auditing account
2: auditing o account ya ele foi se cura hoje pelo hoje se se se suíla o jungi ia pa po a banga foi coingo é lula a veia suíla o por foi ele o foi se mulher nga meu um hoje por as pela pena a o fola sanga o fola foi assim macu o que ele a fianga o ele a fianga o ele repetition ele nga ko ko ka ka yoro le pulem a ori jungi la pia ia sa mo a e que ele rofa um aqui que eu aí vamos maior fa um levam com a oi cupe benga ele anga como ele anga com langa é mau ele o kika mau ele vem com o dia esse já o que ele for falando ia o se foi com inga ele vai pelo ele anga resort ia ele al mansa moa al mansina ia ele porque eu fico ia Spain. Ya sola aka um Spain ya gajo.
1: Ka ano ka. Emo moe ka ka alo ye.
2: Ya misi misi si ka ko skolen ye. Ya. Almele we ya Spain fa pa ya maka. O kula nga hoile aka alo ya le ko fiko ga um Spain. Ele o se wo ko fa. Yes. La my ka u es ya. O ya pesta o le wa kele ku pe ko u ya o alo la ko le fa ile la ko yum. Ao kaku ele o lava se kupia le yungi o faalu i kuranga le fainga ole kaku au e ol koinga kupe alu le fainga ol mansa moa fiku su lima a mansina il kemi el o profesor galo on koi kele al kupe mga mia ele mo un million a mali utos male si fa sponsor vo ya malu wa o le ala kupe nga fa alu i fa ngo au o le ka ko lo ele la mal kupe nga o le o result ya sa wele o ele o pe hotel me nga ya o ke le la po le ala a ingo o le fa pe a o le performance a kama ma fu mai o nga ele nga pu le nga a o nga e e que ele ia cozinhar me alu com foi ele lele e results alu au aí ele nga ole ia ole yungi leva aí aí ia ele yungi ma cupe ma haya nga foi ia ko foi au e com foi ele yungi me foi nga kai ia ol me nga e pero foi kai nga local ia que mira com foi ole olympics mo mo
1: vale
2: e nga ko mai according to chance
1: That's a good point.
2: Kile kupe ngalo ele yungi mbenga.
1: Number one coach.
2: Number one ele la langi ke sama yang sila. Ya ele yo on kako ele qualify kako au Olympics. O le ala se ya kairo le la lau fam ya lau kikilo ngai va fela ngai ku ya le yungi. Ele le late results ye. Ale nga fa ye le yungi mbenga. Il la ku kikilo ke minga picos sitting nga kam fa ye. O le va ku se kaka va pe. Ya fue, no que coaching al agua, ya que quiere yo, que quiere yo el Olympia.

0: ele fail to ingawe to iba pe ol pulenga le yungi ke le fa le kung ah le lianga I resorts wa e winga la le lo fam tanga aso la ao amateur ka alunga e loose furu ka la america le alongi yar ka ka ko kasi
1: ilaso 20 US
0: Ale alkula fongo alkula fongo ale al IRB ale international rugby pool.
1: Aku
0: malo langi kusa peke million. Vai keminga aku ale malo si ele kiri kupeke mi aku vinga sa malo si kalong keminga ale South Africa o New Zealand Australia perkangia falangi. Tapa iru malo langi. Lusuru Amerika umale alangi fakanga. Keminga ele 91 yang aku ele 95. Umar World Cup 95 professor male marcalo le ko e lo se luz furuka la amrik pule ale awia la fa yo ocupe con él la ko kamka
1: pule so the money has power
0: mangula le we ngi wakungula ya le vela professor carlo ese o ile le vol ngala ko ngala u kape ngai la ko au maka ka vo wa haya fa ila ko au wa le wo professional galo e wa maka me yo academies high performance coaches or conditioners wa haya maka ka professor fa ya uma ya menga ile pe o asola sa ye yo o coach ala ka pinga coach ala ka pila la in ba wo ese mo mo expertise
1: la oficio
0: yo la oficio
1: for mai all the other expertise are in
0: fa fa ku pe uma menga Maka ko world rugby il ko vanga il pole lolang. Maka ko quarter final il iba kasi. Male iba lima.
1: A ele le le.
0: A ke milanga la ol kupela la kukusa ya ya la amateur.
1: La amateur.
0: Professor Okalunga. A lu ko kiri ko o se quarter final. Ole fa ola ola ki kilo ol me kele ala ngase se wa alu luma yungi ya kele kupe ai solo muli kwa yungi ya peka konga ka ko ma fiki ele kele ngi ele kele ngi ngi ele kele ska ma ai ngo e fa ika ko au ma e o ma yala ele kemi e over ka ko fiku mole e o million ale mo wa ko le de sifa e fa ka ko fiku mole o ko nga fakia kupe nga ya le ko nga manga ongare yer gaming yi calling nga yeka maki ol picking o kamaki ol kufa singo kamaki ya mal fayo se competition for the domestic exam we e ma fayo nga ma wulunga ya le yer kurang or kovang a le nga le kai ko fiku fa pe nga le kai ko sulima ol le afianga la nga kele mele afia ai sa wila ol kupe ame o makimo ai manga o milo competition kupe fa king oi ai manga ai haya nga ka top class in mere conditioning, coolinging, strategy, tactics. Or coupe a mere umma. Ele fa pe. Ele manga mere coupe fa il manga. Ma u mko amangi ngwala il manga yo yakungu yasale malusi kile yaso yeva yasapangi. O luo mela coupe yasapangi. O kile coupe yasapangi. O fa ka aloho ikaka esewo ele nga o ele nga yasapangi. Iya. Ale professional competition iko kongo domestic kusamangi. Wama kwa mawa lunga wokoke vika maka alo ifa follow inga malafu uka alo ila usapangi. Elise me fa penga kupu ya samu. Ele kupu se me penga iko. Felo lo fiki. Leka alo ile. Leka alo ile ile competition. Vale ma New Zealand maskali. Auka kuya elise me fa penga o ye. Ele me fa ilanga fa pe ho ele kupu ya o me ya le fa yisi ku ngol la lang e la lo lango nga ho ele amaro kwaku e ka kunga sa ka alo e ma lo ku e o nungal ku rafa no pe ke ma lo ku ka ko fiku a ele il va yo ma ho ho fin ka na e to le conclusion e ka nga ho ka ko le me nga a le me le fa yisi ka ko le ile competition domestic Mole me ala yeka kam kar. Ele okupul meanga.
1: Ma na ye tele va nga lewa sa no ele o fiona. Pa ta fa tsu sa fa pel tupe. Ah. Tu sa le fa pe mai. Tai pe fa tai ingol fa lo lu ta la. Ma le fa lo lo le li ma ta la ele ta wole. Le se la ta la ta wole me finger ring ala. Ah. Na le ka wa fa ka mo le me lu ka la ka fa ilinga ring ala. It's like that in a way. Wole le. O sa lo la ku fa pe. Yo Ole la titi tu pele ta tu te maua. Ai fa pe felem na tu nei a suia le uni e ole a ye a new investors and new potentially new sponsors.
0: Pista, yeah. Ole vano no

0: i le kanonga le kulangala le le fa le so out kulangala fa le ye kongot pulanga ki kilo ngo ye fo gaming ye fo si vesing ye se kongot pacifican e vesi fo le ko lokapi on me ngo meka winga pesta e e longi vesi va pe
1: right
0: e ili kaka mo sponsor so nga le e punga vai lua e kokum
1: Fragile.
0: Oh, la ou pour le tout langa. Aye, aye. Yola toxica, toxica. Le environment le voye. Ok, le loi là c'est quoi? Un sponsor. Oui, ngale. Et manga punga va lui comme on se sponsor.
1: Given the state
0: le yeah. Like voilà, la ukala le pista. Il est mauvais ça. Moi, campagne. Oh, alvo de fond, mais tu sais où là y est. Il est mauvais. Oh, ça. Moi, campagne. Manga mauvais. Quoi, ngaku pele manga mieux qu'à quoi. E fa ilo ka pia sa mo yo on mele nga ko ye ya sola a e nga bole va vang sponsor le titi sa ma le ma le Vodafone le yung ya kaku
1: ya stuck not enough
0: ele la ki fo la ko afa nga ilo afa le me ya va ko le ma lo sa mo le 2 million ama le million ama le tas mal million ga ele sifa ya bo le van fa me ma la van ala o su nga kele nga lo ke va ile ya oui ngi fiki
1: eh
0: fiki la sponsor le compagnie voilà le owning le en america le owning le
1: fiki wo fiki wo
0: la yo la le wo la ko fa ko wo le swaya shipping company
1: right
0: le ala wo la ko sponsor ngi le true le wo la ko sponsor ngi le
1: all the money in the world they need
0: le avo le young ye fiki ya ma fiki ya ye ke le economy ya fiki ko ke le kama ainga au ka ko e la ki ki ku san america ko ma konga
1: yes
0: papa ma tali ngar ke lo ka ringi ka ma kim ke ngi ha ma le la va coupe le la va coupe a hoye
1: et te
0: va le pai e wa lo fa ka ngale a pesta pe lo ka ko fiku Kakai kau fikir le yang gaming ini pernah le elaki pernah mahu saya dua masing atau fight tournament.
1: Iya.
0: Ayah emang aku orang kau fikir sekali ngah level le makua mahu lunga le intensity or competition.
1: Yes.
0: Le mahu lunga fikir lunga athlete. Ele lalu aku masing aku gaming kau ngah kalau efek pernah fikir lau sepuluh lima. Ele kau ngah lalu le suku le kau masing aku ya competition.
1: Sama sanya fikir tak halu.
0: Ele kai kai aku gaming lah ya ele kau fanga fikir yang kai kasi. Kau yang mereka fikir provincial. Ele aku se kau masing aku. Ele lava ya kupu fikir efek kau fanga ngah. Ya efek kau kira ngah emang aku emak kau mahu lunga le level le performance au athlete. Ile aku orang kau ingat kami ingat kalau ele aku ele itu isi competition. Ele aku kau pay ole mele ini fikir orang yang New Zealand kau faham New Zealand maskali. Kau kau mikir le Osamu ngah Osamu lah kalau yang apa orang kau mikir am kau kari ya le orang yo o miracle masih awang aja kau lagi pay aku korula aku le kongo le mona
1: Pacific.
0: Emang aku biasa competition nak domestik itu sama, emak fainga.
1: Emak
0: kami ki se square kau fikir kau kurs full kami ki kilo le se square sur lima, ongos full kami ki lai kau ngah high performance center. Or kau ingat mengapa kau ngah, marus elok la kapi. Ia elok isi mengapa pengah kupu. Ia lek elok faham mengapa lek kau kau faham kau faham awi ya. Alu fanga uye ola insina maskari ale ka alu insina maskari malae ka alu fafu e ka ngai vela pesca aku umaye champion world cup afelika engelangi insina askari ele o pikia mai fafu ngla kam ka fafu ngi ale me au la ko wa competition ore ko insina askari ole ai mo wa mai la ko top world athletes o mai fa ila ko ai ki kilo la ka ko e ka ape solo lo langi ka alu ka komiki Ia o mai kong kolu va sa kufa kasi. Ale expecte ka ko e o mai o le tafu. Ese ma kuinga ka pila e ele fo se ka ko ele ma vuanga. Ele se ka ko kupe fa se competition va pela, okay? Pa competition o samo o ko ka ko mai ki ele in sina maskadi. O mai uma e ka lo ka competition e e pe la pel ka ko domestic competition. Ia ka ki kilo le se se competition pe ka ko ma fiki ma konga pel mesa ka ko triangle. Ise competition fo le ya fa ke ya umia ko competition e ki nga e ka mai ya ma fainga o le level. Ka alo ma unisi lo askadia ola o kaula la ka vai ngale le nga ka competitive en fenga malo vai
1: man man
0: ai ke lo esia ka si ole ma ku vai o le va ho ka la pi nga in vol
1: e pi le mai so lo la le lo fina ngalo tu lo o vai lu peina e sa uno ola nga le te mala mala mala le sa eta mata alo man sa mo eta alo le au ta tu o tu sa ye le pu le ngal ta tu au mai mala mala mala le ia il nga so longa o vai nga u mai vai vai ai ma e ola va le sa se e ile na fo ho ile ole e pu le la pil lo la a la la sa u sila sila ia i a fa pe ne la fait su sur ne la fa o lo ta li ne mai le IRB Saúde su su enga leche fa mauninga ola la tu langa yo no o el tatu watu
0: el un minga na eku maule le kilo le world rugby le pisa mola ye ai ki kilo la por la la wala fainga fainga ruanga mole Marisi
1: la ku fa ku mai
0: al mela ye mo kingo ele ya manga ya le world rugby le
1: Samoa rugby football
0: uni er ke mien ye Ele ya mangese longa o faifa unha polal me kupu e il va al mel polal me oi asau e ya lo ki lo e fu me ya nga ye ya le ya va nga ye lu asau se so nga e mama ya le la kapisamo e li fa va ya la ya kulanga ye fa me le fa va ngol info ka si ala ka la lu ngal pa le le yungi mo ke ya manga ye ole nga au vo la ba ku i le il la capisa mo e va cu yor ka vanga la au le siku ele kalinga ya por fa pero ila le world ya onga le fanko nga lue fa kas ya e mai mo ke mi va cu ela vanga ko kyo mai il competition al world rugby ya o au kilo por la se ona ko ke fa fanga lue fa kas por le ifo ya al melanga un o ko ngo ye pe a
1: Aalu alu la le tasi la tu fo le mo fo inga lo fa tasi ya la kapisa mo mal sa mo rapi union ole ase au la pe pole ase afia nga afia.
0: Kile la la afa pe e kali ala valu rapi nga le la kapisa mo. E vaku lako au yo. E lo nga nga nga kala ka e fa ya la le competition ale asam ale asafa a few. Ai le fil filia mai lan kama ka alo mungkin ka alo fa fa
1: ya
0: ta ba pena sa mai mo mo ki kali ai nga lava le nga ole la kapisa mo ya ele se pa ole wo rugby mai ele ele ko ye o ko le is a review e fa nga fa la ko yung fa la ko ka no a le ku nga ku le mai a ba pe e kali ai le wo rugby le la kapisa mo Do you know pizza mo ma aula le ka alo le piki ma ya ya ya awe le awe o suya ya sam
1: fa ma suya sam we talo ah e le una fa sala ina ina ta to to
0: ka ilo la el ki kilo bo ala va nga afa ma le world rugby ma ma le la pizza mo o no nga la nga pa wa nga ki ngo ki kilo el world rugby e le ko ka lo is a SRF ko ko ki kilo rock pc sim ya pa pa fa ma ngi ki les fa le ko ngo e le pisam o le la wo mo le wo skula ngo yo le fo se fa ko ko ngo le o le rock pi le
1: la
0: pisam ya ko pulor ko la pe o la le ko ye lan ko a we ma e o la o ko so dar po la me ko por ko yung i mal fa ngo ko competis ko ko ka ngo mo mo le la e
1: te tu sal mata ko le man melen tu pifiti
0: e kai kusa le ya il kuranga le nga saulo ya panmaram e le fie fie e kakale kongo le o le yung le pulanga le yung ya fiki saulo nga fa malo lo kaka nga ya mai nga kaka mai run le yung paula le se senga la me ye lu e le ma fai nga o le ma fai e le fai el malo nga ku abe ese ya e su yo lak pisa mo Ola ku ku ai masu lek pisa mo me mo kele o ese. Mo kele o ese de ese marsi ango le maro sa mo ave ese ya kan kan paro ka inga e yungi ya e yungi ri anga le ko ko le fa ya le onga ya le la kapisa mo. E o le se senga nga le senga e lua. ar kulanga le ole ole fo ngare la afi ole ole kulanga pe pe afi por kiki yo le singa kulanga len kiki lo ile world rock kiki kilo melo ya ya pan marama ya ma ya ele ele fakanga ele ele la kap ele le poule le kokingo poule la pilo lang ele poule poule va penga ese finga malo ese ole la kapi ya wan me ole kula fonga wala kasi mo me le olympics ele ele fakanga le poule el finga malo ose
1: chain la kapi
0: ose ingi la kapi poska lo ma ole la kongo le olympics
1: ka un poco kasi se tutino
0: ya wan ka ve lua u mai me ya lua ele misa le fanga ale le vesile vesile la pisa mo ma le SRFU ele kali avo le olympics ya se kulanga avo le sui se fainga malo se pulenga ole or cooking ole recognize ele world rugby ya o ai ke ngofo e fainga luenga e kilo le olympics e le world rugby po ai lo ke amanga ia e yang sa ko le kongo le olympics a fa ko world rugby le ai sa mo fafu ya or kala fainga le olympics e fa mai sa mo fafu
1: no winga la ke le nga le afianga a e afia ko mai sika longa pe ole olympics
0: e afia la kapi kai ko fiku le olympics wa afia e
1: ele fa tanganya la la so fina ngalo ni mele tom fe ne ile un la kapi foule ne u fatuina fa ngaina ya le ma u mai li poti fo ya le newspaper observer ha pe la fa ngaina ya tu pe tu malopo fa e mai e fa mne ang vole le avena ya china e tu malo so soni le un la kapi
0: ya tu la nga e o stadio fa pe i fa ngfa ba ya ya fa ngango le ortupenda e pulle el venga malo il est mi rete ai ya u yo lo y no va a estar como la wa manato tasilo u yo ese almen fa yel men na molatina e ole le tu malo asa ti ti lo tinga ti na ole a va tu fa nga ya se va tinga la mo pe pe i le tu asau pe ya le kele le ola le koko male male mal popo nga ya ku mal moli ya la ba ku ya ba famale le ku malo mala ku pe nga fa e ma ko nga ku ko me ya ba ku la ku pe nga fa alu me nga mo ki ngwa e si ka u sanga ya le si lu su ko su fa su ka u sa o la e o la ko ko ya ma la mo me la ku pe le nga fa fo ke ni ko nga ki nga la nga le sa ki kilo il fe fa ba nga ye a ke mi a ka ngola ave le la kapile le ku pe le
1: ya ti na la kapile
0: ya e ma fa ing fa al fisili la ki avela aven al la kapi fa fela iska alunga o le la la ngofo fa piko i le la kapi ave ku per fon fa bai fa fela iska alunga e o al fisili la ku la imenga o mele ku ngor ka fa bai e mele fa bai e fa inga fa ise me fa piko fa penga e fa piko la ven ku pe se pala po konga po se ko inga ka ka e fa qualify ai le qualify ga ka uma po fa la po ko nga uma ya e fa ai skula nga hoile a kikilo ye o me ka o kikilo wi sa mo nga le ke mi uma ka nga ka mo so se fa nga malo po fa nga ma ka mo fa ya ya le ke mi uma o le kula nga le le a wa o nga ka fa nga ye ma so fo malo lo nga ka ka na o me ye pi ko ye a vi fa mo
1: la wa lu a
0: o la ka pi mo ka lu nga e pena ele o que esse si pa le lerpi ah le la so fumar ringa fio que ia ele le você no mga ele lo com o pa le la o ingo lo o kamfanga eu ya eu si mga vai vai nga mga ka nga ele ku pe a loi ya le faru la kapi o mga lu lo ki ki lo ke pole au ye o kulanga ya mar kulanga ole fa au vo le ole o le ave fa peo la ave fa piko ku peo fong fa vai il la kapi ave fa fela isi karo
1: nane la sa u silsila il tatu la va tnu u ile ave fa pe taulu ya yuni la kapi nei ya ma mou ma te wa alu ke wa mana ye le samu rugby union mata te o le ase fau tuanga te ave ya ile fau ile tatu yuni la kapi fo se si me fa le ya chili mo lumana
0: su i se si me fa o mama ya le polal me foule la mai fai me nga lo kikilo ye le mai le ivali mai o mai le nga le lega kai ko fiku a vai vela le vinga kai ko fiku o le swinga ke le nga fai fale ma vai nga nga nga ku amalo sia ka ko kai ko fiku malo lunga le World Series. Wa on mesa faisa sul lima mar kai ko fiku kama ki sa mo kama ki aku fafo nga aku ma fai tra piki me ka ko aku
1: piki ya
0: ya fa me lo fa ma vai e ku ma wal me nga e open ale au kama ki uma sa mo po fe ki sa mo ye ai ol suinga e ke sa usa mo ke ka aloi ma e ma e ngofo e a pikira e ngofo u ma sa mo ke mi a ko a ko lengi o sa mo ele e de fa pe va ku fa fo isi u ma ko yo mai a o swinga la nga lenga fa lenga ko ke le a swinga ka alo va ka si ko lengi va ka si e o mai hoila
1: la vale
0: ma la va ke mi a la va wa ma lo si a ke sa ma lo si vanga competition ke mi ka ko fiku
1: we brought home the Hong Kong Sevens.
0: Ya kemi o kiri va sen kemi o la kiki fo le season o le season asa il va kaunga o kulanga kaung kiki lo ye o le amainga va kasi o le build up o le domestic competition ya male fainga le awa la e ma lo si ai le kako au kai ko fiku mar sur limba e kama kim kiki awa fainga le fa ye vanga le e piki mai solo ya kung o lalang e le o work le mea nga o le afa pela e mai o le SRFU la ye o le memo o le kupe e le ma fainga avoid le facili le kulanga le e ke le kupe fa alu e faye le competition o le kulanga le fa pe o le mele sa faye kako le kulanga le o kaka piki me kaka mga alifo sa kako fa moe moe vengan e ave ka ko meki ka ano isia ku profesa isia ku aya ola ya lo ikupe ku nga ka lo profesa aya o ke mi ka ke ma nga mai la ya a ele o work le nga e lua me le o work ai a pesta o le memo mu ele o lavar ke mi ko fo i mai o mai ka pe nga o ele o mai lo e o le world cup por su lima o go fi nga world cup o fa me nga ele o work vale o le me nga lua ese umma ko inga ka alo ka alo mai la vanga le ele ma fainga umma ka ko ka alo ko inga ka alo nga le ka ko ai ka ko ka alo ka ki alo ele hard and fast so al piso le or ka lunga aggressive ka ko defense ya awa ko kom ka alo o europa ele ka alo ho ele val sumi uki e va ku e vanga le e sapina ya ola vanga ya a loose fo so la popo ya mala u lokam e pa ke mi ngara impact players ya ko lengi ra mai fa sio pa e ke ka unga por an se sio se fu no kilo ya e ke a sa ula le camp le ka ko ko ru va so fa le world cup a le ke sa u se la course fu kilo a le mele manga ka ko le or ka ka ho le se la fu le va se la se la lima mar se la fu kilo a ya lu le va lu mi ko ke ya ko ele venga lu singa pa unga ngal ko ngor ke mi ngi ma ka
1: ar
0: e o le mo kwa ke fi fa se ngal ko ngi plan e ka a lo ka ko mo ska ko ngo ko ko score fa o va va inga ar ki kilo e mele ke mi a o mai la manga o are ka ngo mai la nga ke le ya international results ki kilo la ki el coupe lui or fa un mo mo fa lu con domestic competition isamo mo se me ese me mal melo la avo players fa fo e wa ku fa ele fainga avoid le me ka un isa domestic competition o mai fo mo se international competition o la ki yai o la yai la wa ai la u sei ya baila el pol melo e fiki ele o mai fiki ka alongi New Zealand yo la voye a faifongo ho ele le competition e ye fiki ko mo fongo nga ele isa mo mo ko nga ko mo competition ele fe nga me ko mo le or competition nga e ke longa si si me ko ki kilo ele van ale ole ko ki kilo se competition na ve ya ka ko au o fam kala la me ko pu ke a pesta al mali yo me ko se ke mi ka ko su patena
1: yes
0: io che ca con Marosi mai vai con un fichiere o mai lungo il supporti
1: right
0: io caco e pa USA mal top 5 un caco lungo il top 5
1: top 5
0: che allo keep if avo se caco il supporti io I fai super 12 advertiser la io le o fa super 15 e lua la caco mal pacifico fai pitch Ole pira fiki nga fai. Mole pira kako. Nka ngo mele o fiki pe pe nfa nga ku fa kasi kako kako pit. Ya pa ko e kako. Maldi. Ol ma ko wa pin mole au samu. Ai mo ki fa nga nga ya kome ki o konga fiki. Pe fa pe e sili ya ku ele se kome ki samu e sili ya ku lo ka lingi nga. Al pit la fiki. E lo ki fa nga nga uma konga ma ma samu la ko el la ko pit. Ya e vola me nga nga ye kiminga. Ole Miller Broadcasting, right? Wakungu umala ya yele super 15 nga. E mawa la gupe ma ile broadcasting, right? Nga sawela alpida, fiki faa moe moe voi nga faila kule la kufia mawa kupe nga. Ai fai nga kupid. Nga kako fai, mawkia de manga oze broadcasting, right? Aole kako pid la, kako fai pa anga male Warriors.
1: Oh, okay.
0: Ole fai nga langa fama ile, umea uma le commercial running for all operas, fai uma le Warriors. Ole avo e pisi i Mount Smart. Ngan pa wan me manga ole wan piki me sa mo po e nga nga kam e lua la au ole au e avel super 50. Ye o kam ka alu male development squad la. A maka ku sufi ku ka sanga ye o kaka ile o ye kongo e ile au kele yo la vanga development squad. Ai pisi uma au nga lua ile squad nga i Mount Smart. Ole ocupe uma hoela fa coupe ngalme fa coupe me organizer warriors le mas coupe ga ko yung ya
1: lo nga oh okay
0: ai pau al me nga oil warriors ai ye kam ki ka alo uma foile piki sa mo el mon sa mo pe piki hoela ko age grade sport ka ko fiku e release ko la first release ko ya la ko pule le la ko vanga pe lo ke fa nga pe lo ke fo nga le kon kala ke si kala po ese ngal me nga oil warriors. Yon me Maria la pestanga mai le pit ka kele manga un coupe mai le broadcasting right ai uma mai le over le uma mai fongo sa South Africa New Zealand or Scotland ai mai la vanga fama ya ma ko o wele kali o mai fiki ma mal pit la sa mo yon me Maria la pesca o le o ka mai New Zealand yo ke masang ile le ya ke mai le Oscaria le masang ile po lo longa o masang ile vanga New Zealand ya mai o ka mai yo Harry Madi o ele manga ora go fika ya o ku wa ya ole kasi ala ki kilo o fa kul magwanga ma ko mai kasi ala ki kilo ele merele ele kalia le New Zealand ala la fi fi askali a kalia ga ko ngui a successful ga ko e o ki ala o ki lang o ki chiefs a wala ila wa ki ki o ka ka polisia ho ele pacifica le con o kilang ya lunga ile lo ya lunga ile lango lango me ka ka ku ya lunga ile lango lango nga ile le au le ka ko pesi ile warriors ya ile wor ai o kee o kilang i marti ya ole si vela nga me em kwa ke ke ya ku u ya ka ko mo o fai pa anga male lik ya ya wa you see la mascara ya pe ka o ku u ya ya la ko va o male lik ele se ele se me ka ka ko nga me ol me vengan wa kurule warren sama ko fail ma ko fa un ali un ya ka kali o misa ya le un ima ma liki o un sila maskari am pe ka o me anga la parang ye ro se me ka ka ko
1: se me ka ko un me
0: ya wa o le samo e mo ko me ki ya un lo le si se la kapio me lo fa si se liki
1: fa liki ka
0: e o ko me ka alo ago kas e un man ka alo to samo le ska il ka mi to world cup to samo e ka alo me world cup le ale sulli ma la kapio si wo le si ka
1: Te si va vita uli la u vionga i lena mai tau atu i Samoa i vayaso i antene. Le a fia mai o le ngata i la fuli, ia a fia fui matangata ta alo tangata i ele ta.
0: O pesta pe kasi nga faa o nga weu le vai an menga i o kako. E le ngaka nga le ngaka la kapi, le liki vo. E la kapi. Kupusa o yon menga al fasi fasi kam ka alo male au mai moa vo ele o le la fuli. Sekurang aku le fa ngongo.
1: Fa ngongo.
0: Le kau ngaku pun ngam. Ale la fadi le skalung. Ya pe aku lang ngah. Le kiri le fa lo lo kakau ya le. Ile la fadi ya le ngaku kam ka alu aw. Fa pe ngaku ya le umai mo. Ya. Sa olme sa iu le ya le api ni asal le sa struktur. E kupulo se me va pega por ko o mai moa por ko kam kalong fa o lima lo fodi. E kuli ko au pen ko au fa ka sanga pen ko o lima ko mai kongo le.
1: Ole yung.
0: E kongo le yung la pie yung. I was ta kupu se ke le va ke minga fa ar ke le fa ar kongo la pie yung le me nga fa se lo fodi. Ase tu nak awak cili alfa no no aje. Ini lekang kupungan melfasil lafari. Aling aling ingin lafari ada banyak fasil kalung. Nah, di sekalung aje, di sini kita emol lekupulang aje. Aku ingat mih orang aku kiki loh ya, isi fang aku kiki apa ya, on mele fai fai ni. Oleh kiki loh orang le olfari kongo la resort, olfari kongo oi, aile olfari kongo la lafari.
1: Malo, fahatai lah fionga. Mana ya lah lewa mai ele ayel. Momani no pun fahfonga samo lakapi. Alta se emak lista mak minta upulea fah mai alta tandong. Ya fah pefu televisia saulo el minta upulea. Le fahfonga samo la fionga le sa minister leo leo. Tui fah itu fah mesnonga le sa fiefu tato pan minta usang umpai. Leo tahu nu lawai le fai unga le na va pe mai e pe pelo e al taman le Samuel la sa usi si le ye le fam si nonga malong tanga solonga ya al tahu nu fole no ye
0: e pole tala vole e o te vita ta o te vita ta te le fam si on sa ilo la o vole sa sa mi sta te mina o te pun e pole mero ti ti le fai unga le mari ti ti le fai unga e fa mani a hoile a e le fa mani sem malonto lua e le moni tala e a umai loina a wale la se pai unga hoile a nga i hoile a le
1: ila chule sa
0: la obstruction ma le mal conspiracy e a ai o tua inga yana ma unga fa sanga hoile fa pe a o fa mtanga uma sem le unga nga pisa ile le melen tutuli ile ya le fingo molianga ile anga ile la la pul ya pena al pauna me le titi lo ye e tali al famsino le pepe lo sa malontolu wala ila sa manga ile itura nga isi molianga yena
1: pe fa pe fa
0: na fuwa mo ale ma fuwa ona le sa tal tonu nga la vanga ya al fam talanga asem runtu na pauno sam tanga fia o tu ye le tulanga pesta
1: oh malo fa ta fa pe fel va nga le tu ye ne le tu le longa le judiciary review le tu fa solo ne
0: o te mawo te mawo la se tala o faise te judicial review o te lo lopo po ye se me va pena to ya nga i ya o tulanga le tu le au le na fa pe o le talia tal sanga po eto e apis yo mai a toilan ta pulé le toise a pili non fam sino
1: olé lo mai a le tofio le tu le vai monga ton ya tele ma upe et fofo et tamo el fainga parota le tapena fo a le by election le
0: manete el plan fue no walu a ese ponga el enfai tu la fono el enfai la esa walu le va mon fa e lo o te mata ya o te e lo mata il mata inga i ta tu le fau
1: oh esa e fai pulu mo fai pulu
0: na o na o le fau le no fai pulu mo mo ma e o le la la fo mera ngalo fo si inga ta tu ya mo ma inga mai ina ya o ola wa matautu la la wo numero 2 ya o piale il numero 4 ai le tu la fornola ile fina e na e alu tonor sfurta usanga o ile
1: ah elisio sua fa
0: e su e oso elisio le na le vai mon fa ya le la me i o ile
1: o shor
0: tu ele fina e na switch
1: ah o ya na la mane la va nga le lu mani no la ya you sit feel that what you know wala sa to bafte pe te we wala ngole ta pe na ya vai mon to du fo mo la to finga paroto you know wa fa la nga ina fo ian fo le fiona ya la tim yem ya la wo fiona e ye ni si va nga te fie sa no ya ya o mo hol tan to wo no wala nga le me te wa tu e va ve fo yo na to e tali fo nuala o fionga il tatu atlu
0: e hei fafta ite la pesta pa me mo le tul fafta ilo o fionga ile la vanoho e faso e na ta upsa tata noe fi fia loto faso ho e na yo manato au ya tulanga ita ta noe mo le hoi fafta ima le ma le ufo lo fatu ile pa ye mal malo si lasi se o dato atlu o lo mai mua ma fa fonga mai ho ile por kalamel neitu la o laso ya so tu vai maru poen e voi se tala po se manatu e wale tau tamali e lau fafonga sa moi e le sia nganga e tuipe faise tala e fati ngai sfringalo na o fali atua lo mona tu vai vai e uia e lo fatu ya lo ftele ya tu pa yema malu se tatu atu no
1: ya le fafonga al tatu atu no ne fia fia fi le fionga ya le fawalo Jeffrey Harry Schuster ya fa fte tele lo fionga ya le fa avno ina fo lo fionga te fioma yai tatu fe lo ai fo yema tatu ale angal ne fia fi ya le tatu fa tan no angal ne fia fi o mana ne fo i le fa fonga maua samoa ile ne fo pol kalame o mani no ini so vaenga lo fai ma fisidia i mato wa mato ye ne na fisidia am fai fo manato to tele ya ile ka alo lakpi ele u ele u ese por la capi o si fue ele yo otro no el pulen al la capi y ale ele ngata da y ahí tu no el pulen al la capi samo y ale na ola ve fa tu tu mo la capi el lang o se e ahí la ufion ait tonu o pulen al la capi el lang y ya le ngata fue lo tu fin fa lo ia pe o ne ne ya fa after tele ile fa so me fo le nefia fi ya me som ta upu sa mo mi ai so feeling all the photo of you ya fa mi le li fo totally what you know ya me se fo fo fanga uma ya fa nga ye mala of you ya fa fo mel ta to no of the let to ta to por clam fo nefia fi la of you ya pa totally le to you know ya ma fo mel ta to no ile ta to pese ne mai an so le mata to telefone ngan samo to pina mai le fionga ya inga maria maklit to le fionga ya le fawalo Jeffrey Harry Schuster ne fia fi so fo ya.
2: You can now listen to 531 PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531 PI.

0: Fi fi lava te fa talo fa tu maro lau fa fonga ni tu la talo fa lava ma lo se fu manuia. Usi mai el fa fonga I talo fonga I ale lima te lu tasi pi ai pi emeni au te roa le se tofi asono au kuso lua fe lu sfulono. Ole asosio se fu malo lo ina al Pacifica po Pacific Medical Association si li ona tele yani usila o lo fa amna tuina le tolu sfulu tau sanga lan tau tua I au kilani le aso nafi. Lo tali malo ai le Pacific Medical Association I se fono tele lua aso lo a waita I tae se fu malo loina fo mai te ini tausi mai ma tangata su e su e po researchers I le toi tepa I tua le tolu sfulu tau sanga o mavai. Ma fa ta ati ai se ala fu a fo ma lu ma na in fa mele president ol PMA ya Dr. Kiki Mawate ole ma tu li manu le nei ole a fa ma ta pasai le ta inga ma le tau tu o sa ni ta ta se fu ma lo lo ina ni sila ma le pasifika ina ia le le tau singa ma la ngola ngoina se fu ma lo lo ina ta ngata pasifika sa fa ali a fo ia le sui langa langa le fono ya Dr. Omea Josephine Herman o le manuia o le PMA le a tamai ma le tomai o ta itaina a matamaia e pei ofe tu pupula ia Dr. Mawate, Dame Te Wheeler Percival, se Colin Tukuitonga ma Dr. Debbie Ryan. O lo fa ama mai le ofisa fa inga palota le stala ma le palota le interneti mo tangata Pacifica ele ye ele tunu umo le palota tele le tau sanganei au le iho o ele asufito novema. O le sitala po enrollments e tapunia ele asulutu lima o kitopa o le sitala ele o palota se iho o ele asufito novema. Ile lu afe lu asfuli tolu e iwa sulu fate si malefitu pasene tangata angabaa po eligible voters sa fa mawina. Ai na o le fitful validates ma le lua pasene sa palota sao. Fai mai le sui o le elections New Zealand ki a hone faola, o lo o fautu aina inga Pacifica, I a tanga e lunga o penga te faelangi o le palota, e siaki po anga vaa e palota I le nei tau sanga. Na faalia se polo ofisa le universiteo au kilani faapea, o le malamalama le ngangana o lo tupuanga, e au mai ele tiele o mea lelei, benefits mo tanga te Pacifica. O le vai yaso o le neo le ngangana kuki airani po le epitoma o te reo Māori kuki airani ma o le autu o le vai yaso o le faa maru si au le itangate faa ngana la to ngana e fai ma faa maru lumanaing. Encouraging people to use their language as a foundation for the future. Fai mai Dr. Ake Nicholas o sa ili ilinga ngangana tangata alau ele po indigenous languages sa mawai se maala malama male poto mo ngangana Pacifica e so swani malosi ya o onga male soifua malolo ina. Wafailo male company va alele le chet star ni tau tau ngo fie istu la fono fou mo ato e ave ilungo le va alele o le atutongi pe a fai e faa o ngai pasese le avanoa I ilunga e overhead lockers e amata ye februari o lua filu sulfitu o le afa amutai mal mamafa masani e fitu ke kalama uta mo pasese masani e na o le tasi le ato le itite tu ilalo le nufoa o pasese mana na o fa o nga overhead lockers e te tau ona fa atau se kad fa apitoa e taua ole priority carry on o le tetongi e amata e lua sifu tolu tala il malanga I tasi po le one way to tonu le tunuu ma e fua fua le umi o le malanga. Faali e le chiejita, o le aswinga e faa ititi e le tuai ma le umi o le fua ino ato pau, ma le faa nanati o taimi unfale mo pasese, ma tausi ile ma walalo o pasese masani. Na faa nye le sui te ete alwanga faa ufaya le leiba ya Kamel Sepuloni le matuale anga faya le tulanga wa yele tumao ainga le atunuu. Le to atele tatang ni usila wa tuwa le atunuu tapunia foi pisi nisi wa ngau a ano going into liquidation. Fa mei Sepuloni e te tau le malo ona tue sui lo na ala vaa. Ai so sani tu sa o tumao ainga le atunuu ina ia faa tu pua ya vanoa fai ngalwenga ma tau fie tangata mai leo atu ya atunuu I fafo. Mali tala fai un. Wa matala nua tanga le li ifutu mali siampini mua mua lau langi li heavyweight ya Joseph Parker. E toa e foi I tutonu le maya. Ina wa tatala lo nufa asalanga le tu mau. Safia ngai le li ifutu mai New Zealand su isi onga ale ofisa wala au fa asaina ale UK anti-doping o ta alunga I Britania. Ina wa maa salumia lo nufa onga aina o la au fa asa. Ina wa faya ina ya Fabio Wally ya November to sanga niti aneng. Satau sisi pia paka ilileayu sana angsala maintained his innocence fai mai sare ilileayu su engalo na toto. Isfa mtsalanga ile aso nafi ni fa mauni ya ipaka wa umalo na fa salanga ba wa fia fia wa mamalo na ingoa ma wa sauni ya toe fo ile maya isi taimi ya loo toe mamau. Sa moa telefona olne yaso manuia tele lau tapua inga soifua.
1: You're now listening to PMN Samoa.

0: un paul mele alta fatta di polali un ata no ye
1: o lo no vinga le altu langa le wo ye ye alta to juni la pila o fio
0: e altu langa le ye oli poti ale te va to li poti na sa to no le il bidia ho le o samo e le va pe wa wa passe ese ye le board.
1: Okay,
0: this
2: E kofi uma ya sui male kaika ingo le yungi. Ama kama ya pliskenge kau ilalo I sui ole sui ole board. Ia sui ole ole le loia. Ia male male orita. Kau sanga umala al menga anga fukoe faile ole review. Nga mele ole reko le World Rugby ole lako recommendation e. If I pay ATM, so I lay causing a woman, you call a coupe manga. I'll swing a coffee la, a kaifaka sanga le ya coffee, or lissila swing on a fight. If it is filia young ya samoa ya le ya su your poor. I feel filia le poor ya kaifomo. I'll mess a ye momo. If or young yuma samoa lae liscala, lasaka, or sa ye kovanga le or le domestic seas. Ola ko e fit filia plesking e sa o mal plesking e ka ula yo ai la manga ya lo ya male male okika
1: right
2: our swinga we e pa loka e suyo yungi el por ai fit filia el por ya le ya ka kai fungo yo le kula ho el por la we o ese ma ya sa o aso la o pulen a ko a ko fi me con o yungi
1: yes
2: o le suyo mal yungi a onga o suyo mal o yungi sa vai o yungi a o por
1: e
2: ya ma sui la capi ma sui le yungi la capi ai fo ia a kamai kai ia o kaka uma esa fe la capi o le sa fi me sui a we la swinga le we le portfolio we ye kaka we le o afi swinga la capi independent members
1: oh they're not involved
2: they were involved ele involved la capi ai we ye fo ila lungo le port ma o fi me fo ila le e yungi la kapi
1: la
2: kosuile sa le sui au independent members yo e mai ku yo se suing a kele nga u ese mai mesa ye e pule a ko a yungi la kapi o ninga la kapi sa mo ya le ya kofi la kofi ya la ko la fil fil po po ye
1: sa fa nga la va la ko constitution de e manu vai pe fa mino ye me um
2: ya fa pe nga ye le voye constitution folio le la voye ya le la voye ngele ko king folio ya lo ngo vinga la ko vanga me la ye po ai e nga ye lu mal fainga le la kapi al fisili la o le alme al work pi la fa il mele ye e wa paiso swanga world rugby apa pe fa mangi ku inga ye ile yungi la kopi o le fa pe ke lo ku inga va ko ye pa mai fa nga se ku pe menga yo ke le nga polan fa mangi nga ku langa yo wa
1: Ole umang oreti.

0: ma o ki ka account se ne fenga mo me sa kupe le World Rugby pa fa pe le
1: o ne ma li le World Rugby auditing account
0: auditing o account ya ele vo se kula ngoi pe o vo se so se suilo yung ia pa po avanga fe kuin Arula ave ya suyo el por voy le o fue se murió nga me un hoy por las pena ay o fola sang ay fola fue ya sin más cuidado que le la fianga le le la fianga le o le repetition le le nga ko ka ka yo le pulen ahora yo la pia ya sa mo que le lo fa un aquí quiero ku ay va mayor fa un le van con a hoy cupe en venga le anga como en aculanga se mo le o kika ma o le va con un moria sí sí ya o O que le folfolang ya o si voy cua inga va peo le anga resort ya il al monsa amor al monsina ya le porque config ya esa o lo va ya manga cua ya pesca o co casi lo va lo va o le van o maca inga le
1: le ya lo
0: wa wa le le yuma ku ngola langi wa wa ka wa wa lu ngola le le le le o si ko ya ku ngola ai ki pe la fa ka langa le ku le o Spain
1: Spain
0: o Spain ya so la aka o mi Spain ya ka ho
1: ka ka alo ka e mo mo ka ko ka alo ye
0: ya mi si mi si si ka ko skolengi ya ya an me le we ya Spain o fa ko ya maka o o ku langa ho le aka alo ya le ko fi ko ka ko Spain e le o se wo ko fa ai la mai kau esia o ia pesta o le wa wa wa kele kupe aku uia o alu la ko le fai la ko yung a o kaku ele o lava se kupe le yung io fa alu i kuranga le fai ngalu ka ole kaku au e ol ko inga kupe alu le fai ngol mansa mo fiku sulima a mansina Il te mi elo professor Carlo. On quoi qu'il est groupe mamia. Et les mots un million en mali utos mali si fa expansif au yal malu. On l'a la groupe en alfa à lui fingo au. On l'a quoi lo elle est la va groupe en. On le au result ya sa wele au elle au pe hotel menga. Ya. OK les la polare a ingole on le fa pe a le performance a aka mai mafu mai onga ile anga pulenga a onga e kele ya kusi me ya lu kongur kom fai ya le le le ya results alo wa ai le nga ole ya ole yungi leva ai ya ya le yungi ma ma kupe ma haya nga ka hoya ko fai au a ya e ka fai ya le yungi me ho nga kai ya on me nga wa ibera fa ka ingala ukala ya ke mina ka kom fai ya ole olympics mo mo a
1: Vale.
0: E ngako mbaya koren chichens.
1: Koren chichens. That's a good point.
0: E kupe ngalo ele yungil me.
1: Number 1 coach.
0: Number 1 ele langi ke sama yang sila. Ya ele yo on kako ele qualify kako au Olympics. O le ala se ya kairo le la u fam ya la u kilo ngai va fela ngai ku ya le yungi. Ele le late results ye. Ale nga fa ye le yungil me. Il a qui qui le gaming a picos sitting na kam faye o le va cosa ka ka va pe e fo e na ke coaching ala ya ka kire yo ka kire yo le olympics yeah
1: la sam si le fo le le ba to my land timing nei wala sa ye mo mo sa talo le man sa mo fa tu sa tu sa la le timing nei il le timing tota alo o le le pulenga ma tu pina mo
0: Está o winga la le fa tala ngal tele o swinga le o ye mela le ta tu pe a ele fe al to inga we to va pe o pou le ngale yungi ke le fa le ko a le le ngai resorts o e winga la le lo fa tala a so la a o amateur ka alung e lus furu ka la amerika le alungi yar ka ka ko kasi ele aso
1: 20 US
0: Ale al kula fongo ale al IRB ale International Rugby Board.
1: Samast.
0: Umala langi kusa peke million. Ba gaminga akungu ale malo singere kire ku peke mi akungu vinga sa malo sika longa gaminga ole South Africa o New Zealand Australia per kangia falang. Tapa iru mala langi. Ai lusuru Amerika umale alongi fakanga. Gaminga ele 91 nga hoile ele 95 Umalo World Cup 95 professor lo male marcalo le ko e lo se lo se fulu ka la amerika pou le ala awi ala fa yo o kupe ko kongi la ko kamka.
1: So the money has o, power.
0: Ma kuola le wei ngi wa kungula ya le wei la professor kano. Ese o ile le vor ngala ko ngala wa ka penga ila ko au ma ka wa wa haya fa ila ko au wa le wa professional kano. Mm. E wa ma ka meyo academies high performance coaches or conditioners wa haya me ka professor fa ya umai ya menga ile peo asola sa yeyo. O coach al la capinga coach al la capila la in ba we ese mo mo
1: expertise yo el oficio
0: yo la oficio
1: for my all the other expertise are in
0: yeah, fa coupe o ma menga nga ka ko world rugby il ka vanga la il pour le lolan nga ka ko quarter final il e va kasi ma le iva lima
1: a le le le
0: a ke milanga la o coupe la kukusa ya la amateur professor Carlunga alu ka kiri ko e o se is a quarter final ola ola ki kilo on me kele ala ngase se wa alu luma yungi ya kele kupe ai solo muli ko yungi na pega konga ka ko ma fiki ele kele ngi ele kele ngi ele kele ska ma ai ngo e fai ka ko au ma e o ma ala ele kemi e over ka ko fiku bole e o million ale mo wa ko le de sifa ho e fai ka ko fiku wale o ko nga fakia ku pe nga ya le ko nga manga ongare ye gaming ye ko ri nga ye kamai ki ol picking o kamai ki ku faxing o kamai ki ya mal fayo se competition wale domestic sa mo e ma fayo nga ma wurunga ya le ya kuranga ol ko vanga le nga le kai ko fiku fa pe nga ho le te kai ko su lima ole afianga la nga kele mele ye afia ai sa wila ol ku pe ambe o ma ki mo ai manga o mila o competition coupe fa king oi manga oi haya ga ka top class in your conditioning coaching strategy tactics or coupe ame o ele se ele fa pe ele manga mi coupe fa il manga ma wo ko mangi ngo ala manga yo ya ku ya sale ma no sikele ya so ya ya sapangi o lua mele kupu ya sapangi o kele kupu ya sapangi o faka aloho ikaka ese o ele nga o le nga o sapangi ia a ole professional competition e kukongo domestic o sapangi o ma kwa ma walunga o kewe kama ka alo ifafola o inga ma alafu uka alo ila o sapangi ele se me fapenga kupu ya samu ele kupu se me apenga iku feo lolo fiki leka alo ile leka alo ile le kompiti wale ma nyusira maskali ya au ka ko ye ele se me va penga o ye ele me fa ilanga va pe ele kupu ya o me ye le fa ye isa kungu ola ulangi ai la lo ulango nga vo ele amaro kwa kungu e ka kaunga sa ke ka alo e malo o ku ai o nunga ku ra fa no pe ke malo ku ka kofi ku a ele il va yo ma va va fa ka na e tole conclusion e ka un hoga ko le menga ai le mele le fisa ka ko le il competition domestic ma le me ala ka kam ka e le ku pul menga
1: ma na ye tele va nga le wa sa no ye lo fiona pe ta fa tu sa fa pe tupe a tu sa le fa pe mai te pe fa te ta ingol fa lo lu ta la ma le fa lo lo le lima ta la e ta wole le se la ta la ta wole me finga le nga le a na le ka wa fa ka me me lu ka la ka fa ilinga le nga le it's like that in a way wole le sa lo la ku fa pe yo ole la titi de tupe le ta tu te maua a fa pe film na tu nei a suie le uni e le a ye a new investors and new potentially new sponsors
0: besta yeah. Ua levano no uia ile ile karunga ile kulanga la le ile fa le ile so al kulanga le foi ye kongo pulanga ki kilo ngo uia ifo ke minga ifo isi vesi nga isi kongo pasifika nga vesi ifo ila kolo kapi on me ngo mbaka uinga pesta e ilongi mi vesi ifa pe
1: right
0: e ili kakamo sponsor so nga le e punga vai ua iko kumu I have a little bit of a I have a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little e fa il la kapia sa mo yo on mele nga ko ye ya sola a e nga bule va vang sponsor le titi sa ma le ma le vodafone le yungi ya kaku
1: ya stuk not
0: enough ele la ki ki vola ko afa nga ilo afa le me ya va ko le ma lo sa mo le lo million nga mali le million nga mali tos mal million nga ele sifa ya bo le vang fa fa me ma la vang ala o su nga kele nga lo ke va ele ya o yenge fiki o fiki la o sponsor ele el company hola le owning ale en america le owning
1: al fitivo fitivo
0: la yo la le o la cofa ko le swaya shipping company
1: right
0: le ala ola ko sponsor inga le true le ola ko sponsor inga le
1: ola mani le world
0: le avo le yungi fik ya ma fik ya ya ke le economy fik ko ke le la kama inga au ka ko la ki ku san america ko mo konga
1: yes
0: papa ma talinga ke lo ka le inga ma kim ke ngi ama le lava coupe le lava coupe a hoye
1: et
0: developai yo lo fa ka inga le a pesta pe lo ka kofiku Kau kau fikir le le yang gaming ni pernah le elaki pernah mahu se luar masing atau fight tournament.
1: Iya.
0: Ayah mangga orang kau fikir se kau ingat le boleh makua mahu lunga le intensity or competition.
1: Yes.
0: Le mahu lunga fikir lunga athlete. Le lalu aku masing orang gaming kau ngah kalau efek pernah fikir lau sepuluh lima. Ele kaunga lalo le suko le kuru masinga ya competition.
1: Sa masani e futa alo.
0: Ele kai kai au kai mira ya o le kaunga ho ya yung kai kasi. Ko me ko fa le province. Ele au se kuru masinga. Ele o lava ya kupe ho ye e fa ye kaunga nga. Ya. E fa ka kene nga manga o e mo kwa mo lunga le level o le performance au athletes. Ele a corgo inga kaminga kalo ele voice competition ele ka pay ole mele fiki o mangi ngusila ka va ngusila maskalia ka mekila o sa mo nga sa mo ala ka alo ya nga pa nga ka mekila am kwa kari ya le o mayo o miracle masi ya wanga ya ko la ye pel ko kurula ko le ko ngule nga ko ngule mona pasifika
1: mona pasifika
0: e mga music competition na domestic o sa mo e mafinga Pour me qui se square avec au fico course full comme qui kilo le se square sur le map on se full comme qui là comme le high performance center or quoi nga bien nga on bien nga mal c'est le capi ya il est même fait pas coup ya le qui le fait moi nga le ka ko fa comme fa nga ya allo fa nga ya ola une sina mascara ya le ka allo une sina mascara mala ka allo fa fou quand avec la pesca Aku umai samping World Cup Afrika, Engelangi, New Zealand, Australia. Ini o pikir mai fafung nak kamu kau fonge ya le mea. Aul lah aku wakam tisem oleh kong New Zealand, Australia. Oleh ayam uang mai lah aku top world athletes mai fail lah aku. Aku kilo le aku. Eka apa solo lah langi eka aloi aku komik. Ia umai kong kolu wa saku fakasi. Ale expect ka ho umai o le tafu. Ese umai kong ala kapila. Ale ifo se ka ko ele ma vuanga. Ele se ka ko kupe fa se competition va pela, okay? Fa competition o samo. O ko ka ko me ki ele ngi sina maskadi. Umai umai ka lo ile competition ei. Pe la pa ka ko domestic competition. Ia ka ki kilo le se competition pe ka ko ma fiki ma konga. Pero me sai ka ko triangle. Ise competition vo le ya fa ke ya umi ko competition ya ki nga e ka me ya ma fa nga o le levo. Ka alo ma un silo askaria o la wo ka la ka vo nga le nga ka competitive en fa nga ma lo vai.
1: Man.
0: Ke lo es ya ka si o le ma ku vai vai o le va ka la pi nga in vo.
1: E pi ma so lo le lo fi nga lo tu lo vai lo pe na e sa uno. Lang le te malam le sa etam talon man samua eta alo le au ta tu tu sa ye le pu le ngal ta tu au malam le ye il nga solunga o vai nga u mai vai vai ai ma e o la le sa se e ile no fo ho le o le pu le la pian lo la ya la la sa u sila sila ya i afa pene la fait su su ne la fa o lo ta li ne mai le IRB Saul su su enga leise fa mauninga ola ala tu langa yo no o ye il tatu watu
0: elungo minga na ku maule le ki kilo le World Rugby la pisa mola ye. Ai ki kilo la pola la wala fainga fainga ruanga mole. Malaysia
1: la ngana fa kuma.
0: Al mela ye mo kingo. Ele ya manga ya la le World Rugby le
1: le le rugby football union.
0: Sa mo rugby football union. Yer ke mi ngai ele ya manga se longa fa fa unga pola al me kupu e il va al mela pola al me o asau e ya lo ki kilo e fu me ya nga ye ya le ya va nga ye lu asa lu se so nga e mama ya le la kapisa mo e di fa va ya la ya ku nga ye fa mai le fa va ngol info ka si ala ka la lu ro nga pa le le yungi mo ke ya manga ye ole nga o au vo la ba ku ile la kapisa mo e wa ku yor ka va nga le a o au le si ku ele kali ainga. Ya por fa pejo ila le world ya onga le fanko nga lu fa kas ya e mai mo ke mi va kuela vango ko ki mai i competition al world rugby ya o au kilo por la segunda ko ke fai fanga lu nga fa kas por le ifo ya al melanga yo ngo ko ngo ye pe a
1: alu alu la le tasil la to fo le mo fa nga lu fa tasi ya la kapisa mo mal sa mo rugby union o la se a la pe po la se a fia nga a fia
0: ke le la la a fa pe e ka dia la valu rugby nga le la kapisa mo e va ku la ko au yo e lo nga nga ka la ka e fa ya la le competition le asam ale asal fa a fiu ai le fit fit dia mai lang kamaka alo mungkin ka alo fa ya ta ba pena sa mai mo ki kali ai ngala vale nga ole la kapisa mo ya ele se pa ole wo rugby mai ele ko ye o ko le esa review wa fa nga fa la ko yungi fa la ko ka no a le kuranga nga ko le mai a ba pe e kali ai le wo rugby le la kapisa mo doing a lot of pizza and warm, my aula, like a little picky my ear. Yeah, our suya, yes, I'm
1: a suya, Sam Waitalo. Ah, a real fast line, I love that or two.
0: Kailo lai el kikilo work, I love why I have a family work be a male, like pizzamo. Ulonging a la, not Pawanga, King or Kikilo work. Eric Kalango is a SRFU. Ko ako ki kilo rock pro rock pcc me pa va pe fama ngi ki les pa le ko e lak pisam o le la wo mo le wo skula ngi wo le fo se fa ko kwang o le o le wo rock pi le lak pisam ya ku pro ko la nga pe o la le ko e lan ko a we ma e o la o ko so la po la me ko pur ko yungi ma le mal fa ngi ko competis ko ako ka la ngom mo le la e
1: te tu sal mo ta ko le man melen tu pi fit
0: e kai kusa le ya ikuranga le nga saulo ya panmaram e le fie fie e kakale kongo le o le yung le pula nga le yung ya fiki saulo nga ya fa maro lo kaka nga ya maya nga ya kaka mai run le yung paula le se se nga la me ye lua e le mafai nga wale mafai e le mfai el maro nga waku abe ese ya suyo lak pisa mo wala ang kuku ay maso lak pisa mo may mokele o ese mokele o ese de ese marsi ang ole maro sa mo ave ese ya kang kang paro kay nga yungi rin le kuku le faya le onga ya le lak pisa mo e ole si senga nga ole si senga e lua ar kula nga le ole ole fo nga le afi ole kula fa pe afi el polki yo le singa kula nga len kiki lo ele wo rugby kiki lo melo ya pan marama ya mai ya ele faka nga ele la kapile le poule le cooking le poule la kapile lo le poule fa pe nga ese finga malo se ole la kapi ya wan me ole kula fonga wala kase mo melo olympics ele faka nga le poule le finga malo ose
1: chain la kapi
0: ose yungi la kapi oska lo ma ole la kongo le li
1: ka un poco kase se tutino
0: ya wa ka kela ve lua u mai me ye lua ele misa le fa nge ale le vesile la kapi sa mo ma le SRFU. Ele kaya foi l'Olympics ya se kulanga foi le sui se penga malo se pulenga ole or cooking ole recognize ele world rugby ya o ai ki ngofo e fainga luenga e kilo le Olympics ile world rugby po ai lo ke amanga ia yang sawa kule kongo le Olympics afa kule wo rugby le ya sa mo fafu ya ol kala winga le Olympics fa maye sa mo fafu
1: no winga la ke le nga le afian ya afia pa isika longa pe o le Olympics
0: ya afia la ka pi kai ko fiku kai ko fiku le Olympics wa afia ye
1: ele fatanganya la la so fina ngalo ni mele tom fe ne ile un la ka pi foule ne u fatuina fa ngaina ya le ma wo mai ni poti fo ya le newspaper observer ha pe la fa ngaina ya tu pe tu malopo fa e mai e fa mni ang vole le avena ya china e tu malo so soni le un la pi
0: ya tu la nga e o tali fa pe e fa fa ba ya e fa ngango le or tu penna e pulle il venga malo il ya temi le temi ai ya we lo e lo va sta giù la wa ma to ta si lo wa io e se almeno fa il mernamo latina e le tu malo a sa ti tiro tu in latina e le a va tu fa un ai se va ta inga la mo per i le tu a sau e ia le chele le o la le koko male popo nga ko mal moli ya ba ku ya ba famale le ku malo mala ku penga fa e ma konga koko me ya ba ku la ku penga fa alu me nga mo ki ngwa isi ka usanga ya le si lu su kol su fa su ka usa o la o la koko ya ma la mo mala ku pe le nga fa fo ke ni ko nga ki nga ela nga le sa ki kilo il fa fa ba nga ye ar ke mi ka ngo la ave le la kapile le ku pe le ya
1: ti na la
0: pe ya e ma fa al fisili la e ki avela aven al la kapi e fa fe la iska lunga o le la en ofo fa piko i le la kapi ave ku per fon fa bai e fa fe la iska lunga e o al fisili ku la imenga o me le ku ngor ka fa bai e me fa bai e fa inga fa se me fa piko fa penga e fa piko la ven o ku pe se fala po konga po se ku inga ka fine qualify ai le qualify ka ka umba po fa la poko nga umba ya e fa isku la nga hole kikilo ye o me ka o kikilo wi sa mo nga ni ki mi umba ka nga kam fo so se fenga ma lo po fenga ma kam fa ya le ka nyum o le kula nga le a wa winga ka fa nga ye ma so fo ma lo winga ka ka o me ye bi ko ye a vi fa mo
1: la wa lu
0: o la ka pi mo ka lo nga e pena ele o que esse tipo a le lakpi ai a le la sou fuma ringa fio que ia ele le você no mal lo com o pena le la o ingo lo o kamfanga eu ya eu se o mal vai nga o menga ka nga que le cupe a lua ya le fa lu lakpi o menga lua lo que tira o que pole a ye o kulanga ya mar kulanga o le fa au vo le o le ole ave va per la alfa pico coupe del fond va vai il la capi e va fer la iscalo
1: la ne la sa o si si la il tatu la va tnu ule ave per taulu ya un la capi ne ya ma mo ma te war war ke wa ma la ye le sa mo rock union ma te ole sa fa tu ana te ave ile fo ile tatu un la capi fo se si me fa le ya til mo lu ma la
0: su se si me fa o mama ya le polal me foule la mai fai me ngalo kikilo ye le mai le ivali mai o mai le ngali le ka kai ko fiku ai vai ver el vengo rai ko fiku o le swing ke le nga fai fa lo mama nga nga ku ama lucia ka ko kai ko fiku malo lunga le worship o mesa fai sa sul lima mar kai ko fiku kame ki sa mo kame ki ku fafo nga aku ma fai trau piki me ka ko au
1: piki ya
0: ya fa me lo fa ma vanga e ku ma wan me nga e open ale au ka me ki u ma sa mo po fe ki sa mo ye ai or suinga e ke sa u sa mo ke ka aloi ma e ngo foi e a piki ra e ngo fo u ma sa mo ke mi a ko ai ko lengi o sa mo ele e de fa pe va ku fa foi si u ma ko yo mai ya o swinga la nga le nga faile nga mko ikele ya swinga ka alo va kasi ko lengi va kasi e o mai hoila
1: la vale
0: ma la va game ya la va wa ma lo si ke sa ma lo si wa competition ke minga ke ko fiku
1: we brought home the Hong Kong
0: Sevens ya game o kele va se game o wa la kiki for the season o season asa ye ile va kaunga o kulanga ka un kiki lo ye Oli a mainga whakasi o oli build up oli domestic competition. Ia male whainga ole au ala e maalosi ai le kako au kai ko fiku marsu lima I kamakim kiegeki. Au ala whainga lefa I whanga le e piki mai solo I akungu o lalang. E le o work le meanga. Ole a whapela e mai ole SRFU le aie. Olmemo coupé elle est ma fainga avoid le facili le coulanga le est que le coupé fa alu fa le compétition or coulanga le va pe le mesa fainga ko le coulanga le o ka piki me ka ka ka fa ka ko fa moy moy hongan e avec ko me ki ka alu ise ko professeur ise ko aya o la ya lo coupé ko nga ka lo professeur aya or ke mi ka ke ma nga mai la ya ah ele o work le menga e lua me le o work ai a pesta o le memo mu ele o lavar ke mi ko fo I mai o mai ka penga o ele o mai lo o le world cup por su lima o right. Fi en e world cup fo ile menga e le work
1: vale
0: o le me anga lua e ese un ma ko inga ka alo ka alo mai la vanga le ele ma fa inga o mai ka ko ka alo ko ngaka alo ngale ka ko wa ya ka ko wa ka alo ka ki alo yo le hard and fast so so al piso le or ka alo aggressive ka ko defense ya awa ko kom ka alo o europe ele ka alo ho ile van sumi uki e va ko e fo ngale e sa pe na ya o la vanga ya a loose for so la po ya ma la lo kam pa o ke mi ma impact players ya ko le ngira ma fa si o pa e ke ka nga po ran si si o se fu ki lo ya e ke a sa o la ke am plaka ko ko lu va so fa le world cup a le ke sa o se la course for ki lo a me le ma ka ko le or ka ka ho le se la o se fu le va se la o se la ma lima ma se la o se fu ki lo a ya lo le va lo mi ko ke mi ako ele venga lu singa ponga ngal ko ngor ke mi ngi ma ka
1: aro yes
0: ole mo kwa ke fiu fa senga ko ngal ke plan e ka aro ka ko mo ska ko ngo ko score fa o vai vai nga aro ki kilo il mele ke ni a o mai la manga o ale ka ngo mele nga ke le ya international results ki kilo la ke el coupe lui ol fa ngo mo fa lu ko ngo domestic competition sa mo mo se me e se me mal mele ole ave players fa fo ai wa ku fa ele vinga avoid le ka unha isa domestic competition unha ifo mas é international competition o lai que iai o lai iai lau au a iai lau sei e a baila pol vele o fiki ele o mai a fiki ka alo nge New Zealand e o lavo e a fai fongo ho ele le competition e iai fiki kongo al fongo nga ele o isa mo ma konga kongo al competition ele vese nga me kongo le al competition nga que longa si si me fue con Kikilo y la van a leer que Kikilo se competición había y el cajo o que fue cara la mía cupo que a pesta al mal y al mía que se que mi cajo supo tena
1: es
0: y el cajo malo si mai vaya con un fiquiel o mai lunga el supo tena y el cajo el pa USA mal top 5 un cajo lunga el Il est top 5.
1: Top 5.
0: Qui est l'équipe qui favorise c'est Iga Kou et le Super T. Il y a un fait Super 12. Advertiser là, il y a un Super 15. Et lui, là, il y a un Pacifique, un fait pitch. Il y a un fait un fait. Il y a un fait un fait. Il y a un fait un fait. Il y a un fait un fait. Il y a un fait un fait. Mali. Il y a un fait un fait. Il y a ai mo ki fa nga nga ya comme ki o konga fik pe fa pe esilia ko ele se comme ki sa mo esilia ko lo ka linga al pit la fik e lo ki fa nga nga uma konga ma sa mo la ko el la ko pit ya e fa al menga nga ye ke minga o le mero broadcasting right o ko uma la ya ye so po 15 nga e mo wala ko pe mai le broadcasting right nga nga sa wala al pit fik fa mo vo nga nga fa ila ko le lo fi mo ko pe nga ai fa nga ko pit nga ko fa le mo ki de manga o se broadcasting right al ka ko pit la ka ko fa pa anga ma le warriors
1: oh okay
0: Ole fai ngalang fa mai le wa mea uma le commercial la running volley la bridge fai uma le warriors ai ole pe ole avo e pe si i mount smart ngal pa wan me manga ole wa ole piki me sa mo po ai nga nga kam e lua la au ole ole au e avel super 50 ye kam ka ar ma le development squad la a maka ku su fiku ka sanga ye o ka ka ile o ye ko ngo e ile o kele yo la vanga development squad ai pese uma aunga rua de aus squad nga i mansma ole ocupe uma rua lá facupe ngal me facupe me organizer warriors lemes cupe nga ko yung e alwe nga
1: okay
0: ai pau al me nga oile warriors ai e kam ka alo uma foi le piki sa mo el mansa mo pe piki ho ila ko age grade sport ka ko fiku e release akula first release akia la ko pule le la ko nga pe lo ke fa nga pe lo ke foi ngale com kala ke sisi kala poese ba ngal me ngal oile warriors e on me maria la pestanga mai le pit kom ke ma nga un coupe mai le broadcasting right ai uma mai le over le uma mai fongo sa South Africa New Zealand or Scotland ai mai la vanga mai ya ma ko o le karia o mai fiki ma mal pit la sa mo e on me maria la pesca ole ya o kama ya New Zealand yo ke masangi le ya ke mas le oscaria le masangi le po lo longa masangi la ngi New Zealand ya mai o kama e yo Harry Madio o ele manga ola go fika ya o ku wa ya ole kasi ala ki kilo o fa kun magwanga ma ko mai kasi ala ki kilo ele mere le kalia le New Zealand ala la fi fi oscaria a kalia ga ko ngui ai successful ga ko e o kia la o kia lang o kia chiefs ah wano e la wa ki o ga ka policia o le pacifica le kong o kia lang ya lu ngai lu e a lu ngai lang o lang o me ka ka ko a lu ngai lang o lang o ngai le au le ga ko pc le warriors ya ai le ai o kia lang i ma le ti e o le si vela nga me em ko ke ke ya ko o ya ka ko mai o fai pa anga male lik ya ya wa you see la mascara per ka o kungu ye ya la ko va o maliki ele se me ka ka ko nga me o me venga ngwa ku le wore se ma ko fail ma ko fa un ali un ya ka ko ali o misa ya le un ima maliki o you see la mascara per ka o me nga la pa lang ye se me ka ka ko
1: se me ka ko un me
0: ya o le sa mo e mo ko me ki ya mo lo le si se la kapio me lo fa si se lik
1: fa lik ka
0: e o ko me o ka ko me ka alo ko kas e o man ka alo to sa mo le ska il ka mi to world cup to sa mo ka alo me lo world cup ale sublima la capir si vo e si ke
1: le si va vita uli la vionga e le na mai tau tu sa mo e va ya so yan tene le a fie mai o le nga tai la fuli ya a fie fo matanga ta alo tanga ta ye le ta
0: o pesa pe kasinga fa o nga o le va yan nga yo ka ko ele nga ka nga le nga la capir la le liki vo e la capir ku pusa o yan nga fa si pasi kam ka lo mala o mai mo ho le le lo fali yo le skulang a kile le fa ngo e le ka ngo kupunga ale ale lo fali le skalo ya pe yar ku lang a le kile le fa lo lo ka ko ya le ile lo fali ya le nga ko kam ka lo a fa pe nga ho ya le o mai mo ya sa on mesa yi le ya ya le api ya sol le sa structure e kupulo se me va per porco o mai moa por ko kam kalong fa o lima le foli e kuli ko au pen pen ko au fa ka sanga pen ko o le ko mai kongo le
1: ole yu
0: e kongo le yu la api yu I was at ta kupu se ke le va ke minga fa arke le fa le kongo la api yu le menga fa se le foli ya se tu na voi tele alfa no no ye ele le kong kupunga mer fasil lo fari aling aling ing lo fari ele vem fiscal na fiscal nga ele sia kinga emo le kupulanga ele a ko nga mi hora nga akiki lo ye si fanga wiki va pe yo on mele fai pe ele
1: fa
0: wo le kiki lo nga le ol fari kong o lo resort ol fari kong o oi ai ol fari kong o lo fari
1: ma lo fa tai lo fionga ma na yela le wa mai ele yel mo manino fun fa fonga sa mo la kapi alta se ema lista mai mata upule fa mai alta tandong ya fa pe fu telefia sa no el mata upule le fa fonga sa mo la wo fiunga le sa minister o le le to fo i tu fa msnonga le sa fi fo tatu pan mitu sa ngva le o tau nu lava ile fai unga le na va pe mai e pe pelo e al taman le o Samuel la sa u sil sil ye ile fam si donga malong tanga solonga ya tau nu va fule no ye
0: e pole tala vole e o te vita ta o te vita ta te le le le le pam si on sa ilo wa la o vole sa sa mi sta te mina o te pun e pole mero ti ti le fai unga le mari ti ti le fai unga e fa mauni a hoi lea e le fa mauni Sam malonto lua e le moni tala e a umai loi na a wolei la se pai unga hoi lea nga i hoi lea
1: ila
0: obstruction ma le conspiracy e a ai o tua inga inga ma unga faasanga hoi lea fa pe a o fa mtana uma Sam lea nga nga pisa ile le melen tutuli ile ya le fingo mulianga ile anga ile la la pul ya penal ponal me le titi lo ye e tali al famsino le pepe lo sa malontolu ole la sa manga ile e tu langa isi mulianga yena
1: pe fa pe fa na
0: mafua mo ale mafua ona ole sa tal tonu inga la vanga ya al fam talanga a sembra un tubo la pauna sa tan a fio o tu e le tulanga pesta
1: oh ma lo fa sta fa pe fel va nga le tu e ye ne le tu le longa le judiciary review le tu fa nga solo ne
0: o te ma o te ma o la se tala o fa se judicial review o te lo po po dice me va pena tu e nga i ya e o tulanga le tu le au le na fa pe o le talia tal sa po eto e a pis io wa mai a toilan ta pulé le toise a pili na le famsino
1: o le loma ya le tofio le tu le vai munga tod ya tele ma upe et fofo et tamo e fainga pa lota le tape na fo a le pa election le
0: Man, este plan fue no walu, a ese opongo el enfai. Tu la fono el enfai, a esa walu le va y mongo fa. Eilo, o te matai, o te, eilo matai el mato ainga y tal, tu le fau.
1: Oh, esa fai pule
0: mongo ainga. Na, o le fau le no fai pule mua mua ma e, o le, la gran fue meranga lo fa, ainga y tal, tu ya ma uo ma ainga, mai, ina. Y a ua, o la wa matautu la la wa o numero tol ya o piale e numero fa ai le tu la fonola ile faina e na e alu ton wa sfurta usanga o ile a
1: ah ile si usua
0: fa e su e oso ile si le na le ile vai munga fa ya le la me i o ile
1: o shor
0: ele faina e na e switch
1: ah o ya na la mane ya la vanga le lu mani no la ya you sit feel that what you know walang sa tong bafte pete we walang ole ta pena ya vai mong to do foi mo la to finga paroto you know wa fa la nga ina foi and for the fiona ya la to me ya la wo fiona e ye ni si va enga te fi sa no ya ya o mo hol ta to no walang le me to wa to e va ve foi ona to e tali fo nuala o fionga il tatu wa tlu
0: e hei pa afta ite la pesta pa me mo le tulpa afta ilo lo o fionga ile la pa nuho e faso e na ta upsa tata noe fi fi al loto faso e na yo manato au ya tulanga ita tata noe mo le hoi fa afta ima le ma le ufo lo fatu ile pa ye mal malo si la si si o dato atunu o lo mai muama pa fong fonga mai ho ile por kalamel neitu la o laso ya so so tu vai maru poen e voi se tala po se manatu e wale tautamali e lau fa fonga sa mo e le se nganga e tu i pe foi se tala e fa ti nga sfringa lo na al fa ali atua lo manatu vai vai e wau ya e lo fa tu ya lo fte le atu pa ye mal malu se tatu atu no
1: ya le fa fonga Ala tatu watu nu ne fia fia fia le fionga ya lafa walo Jeffrey Harry Schuster ya fa afte tele la ufionga ya le fa avano inafoe la ufionga te fioma yai tatu feilo aifo iema tatu aleangal ne fia fia ala il tatu fata noanga ne fia fia ua oa mana ne foi le fa afonga amaua Samoa ili ne foi polo kalame ua manino inisio vaenga lo faima fisiri ya imato wa matou ya inei na fisiri ya mfaifu manato to tele ya ili ka alo lakpi ele se poro lakapi o isi foi ele i o tunol pulenga lakapi ya le ele ngata da ya i tunol pulenga lakapi sa mo ya le na ola ba i fa tum tum o lakapi lolang o se e ya i la ufio nga i tunu o pulenga lakapi lolang ya le ngata foi lo to fing fa loia pe o ne ne ya fa after tele ile fa so me fo ne fia fi ya mesmo tau pusa mo mi ai so a fina galo fo la ufiona ya famiele li fo totally what you know ya mesmo fo fo fanga uma ya afenga ya mala ufiona ya fa fo mel ta to no lo fo tele tu ta to por clam fo ne fia fi la ufiona ya pa totally lo to ifnua ya ma fo mel ta to no ile ta to pese ne mai an so le mata to telefone ngan samo to pe mai le fiona ya inga maria makli tu le fiona ya le fa walo

le ma'ain le tai ma le ba'o fono ti. Atua ma'ana le faletua ma'asanga ma'safata. Tutuila ma'manu ai. O tama ma'olatu ainga o ainga fo'i ma'olatu tamasata. Ua tu ma'alo le ma'liatoa le tama ma le tupu o Samoa. O ma'ataonge ai nei le seua. Au maia seua fanga fanga. Te lupe tu lima tu ile tula, ia e se isila sa'anga. O ai se uanga ba, te tama ea sa tu pua, te tama ea sa tu ia ana. Lau fa'ata masoali inga Samoa, se ie se usi. Talo fai, a fio ia oe ile lupa ia, pa'afetai ile tua molo usoi fua tau tua mo Samoa. Pasoi fua i la ufiong, ele ngalo i lea nga, ia manuia la umananga. A rare image of your beauty is never really lost. It's like a seed that blossoms into the night. Its values lives on as an essence of hope in our hearts. And forever remember your majesty, Maliatoa forever.

0: Na faalia il minister o tupe a Nicola Willis, le maumau tutua le malo e faavave vave ngā duenga mafuafuanga mo ava noa fai ngā duenga. Ono le siitia le aufa e tangata leini ngā duenga, isa tūlanga pito e mawalunga tutono e tūlutasi tausanga. Le atunu o atoa, e lima tesi maleono pasene, awa faaluaina mo le Pasifika e tūlutasi tesi maleono pasene. E tūsalea male Luas full tall wafe fits lau tangata Pasifika, mai lau fa inga se lau fits full tasi yafe tangata New Zealand, ele ini nga adwenga ele taiminei. Fai mai e Nicola Willis, ole ata au na ili malo, ili fa atupula iyo polo kalame mo pisinisi ma la manuia, ina iya mau ini nga adwenga tu mau, mo o tangata olo ofia fai nga adwenga. Ole fa ana wilo aina e saina ola na upenga alu mamao ili mwana Pasifika ya yulai. Ole mta upu autu ulea olo otalino aina minister mta upu ta ulvai fafo ole Pasifika ili lato ufono isuba ili aso nafi. Ole minister ulvai fafo New Zealand ili afionga vavasa mana ya Winston Peters. Mali minister o Australia ya Penny Wong olo o awai ili fono. Au sao ni atu ili fono ta ili Pasifika po ili Pacific Islands Forum e fai ya ipalau ili fai ingo ili masi na neing. Ia ifo ili faa moe moe, faa tole noe minister, ili faa fi tau ili swau. Suingo ili tau, ili pa uma walano ili tamau ainga, ma tau wanga faa polo kiki, ili tau mafai ya pulea ili laulangi. Fai mele professor ya Stephen Rotuva ili University of Canterbury, ili faa iunga saina, wavailua ina ili tulangi, ma uwa popole ya tunu ula iti ol Pasifika, ni ele eto e mawa fso swani mai saina. Tau noa Winston Peters, ua tato wa ai nei ia afiango mea tutupu li lau langi le Pasifika, ma ole taimile nei e so ala upule ni fatia o lo ufa au pea ilunga le Pasifika. Na faa lau ino aloa ia le tayao na nafi, le aso e tatala aloa ia ele awalo na fuafi, Fowi lalo ole ele po le City Rail Lenki au kilani itamaki makau rau ile tawe lima tesi male lima piliona tala. Ita tala aloa ia ila sifuli tolo setema le masi na fow. Na fufonga ina il minister fila wa inga ya Chris Bishop male ali ipule nuu au kilani ile sunga Wayne Brown ile nofuanga nofua afi ikaranga Happy Station. Sifuli tau sanga safa anga sorele nei ya tina itele male fita. O se ala manuia lea I tutono le ano fale o New Zealand. Male faa moe moe le amatua tele ia malanga anu fo afi. Ma pupu wa itai mi efeo yele mamalu lea tunu. A ulumana yele titalaina aloa iel masina fau. O le afa atu ulanga le Auckland Transport se avano mo tickets fa apitoa. Mo lea tunu ea siya siya tuai inei stations fau. Ia sato na iuma o au kuso. Ma le tala faaiu, wa faalia e au fainga aluenga soosani matautua lau tele, fai mai olisi itio le au fainga tangata leini ngā aluenga umafuwae le faatupula iyo le mana umio mea tau mafa, faale tonu saifu malolo ino le mafa ufau, ma mevesi yai ya tutonu ainga. Wasili ya tunele mawalunga o Northland ilo au kilani ilisi itio ole fainu mera uleayu ni ngā aluenga, ile valu tesi male valu pasene, maile lima tesi maletasi pasene sa yei mua mua. Wafaala wilo ni mitanga luenga fsoswani po support services imatu far north fai mai olisi itia olelea ni nga luenga wa atileo na mawalunga li faale tonu li tumau ainga male itu ulangi faale tonu onga onga itu tonu lea tunu. Faale li taitana puhi iwi social services ya mwana eru eru Le tele o ainga o loo sa ili ni fisa o swani mo ni ngā ruenga fa apema le taunga taa le soifuanga. sa mo tala fo fa ai una ne va yaso i mamau mamau ni au tauli ai lau tapu inga i inga pula i Maria Makalita tu so i fua
1: 531 PI bringing Pacific people together.